bela khunana ra di tlhaku thabisa di hoho o panya panya tswa ka moroko ha le khale ke tlo salamang o tswana ke ntse ko batla ke sa bone ba re khoma se hangwa ke ba setsana thukwana tsetse mo tswalo moholo nna mmangwa ne mo hatsanta te khoma ntate we hametse kae ba re pelwana mari jo mpolae ha ke bolawa ko wena nka thaba mabele dumela go tswana dithota ke re kgala go tlhomelela difako ro tebelela ditsie re poti potisana le se rebela haratsi.